0: Angela, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayin ako rin mga kopya ng kitang kabun na kiting kabun Angela.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan bayin na kong
0: meriti? Iri na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayin na kyo?
1: Oh, iri na kikopya. O saan ang damang gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy?
0: O tapat kapiyo. Angela, harap pagkakataan ko, piyong kurugyat, mingila, hindi. Kung ngayon ngayon tawan, hindi. Da, harap ka, Angela.
1: Is, no, makasusa intan na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kailah ko na dah. Malas ako na mangintang Angela. Hindi,
1: malas. O, malas na po. Magkinawa na po di radio. Kaningawit, eh. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaningaw FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Habis salah sabar naman yung timan ko pula mo sa titaruputan ko ngayon ngayon tawan man to katedabay na. Pinatitit ka pada manam tulan ke 8 tahun 2002 na pada manam ya. Nagiti dua tas sa kiningaw kasaban bena kasaban am nagi sa sadapan ay sarasam. Anong katatuang rumah sa misa duwa na kainan linaso pa sa kawas tulun na padam talo darja Celsius. Linaso pa sa siriba duwa na padam talo darja Celsius. Mata kita dua tas temunan ke soban bener sesedapan dan menegi tetuang Aisyah Rasam kia Lina sobat sekawas telung dapat dalam telur darjah Celsius Lina sobat sekawas badu dapat dalam telur darjah Celsius Tenam Tenam ke soban bener Aisyah Rasam kia Sedapan dan menegi tetuang Rumah sami di sadua nakainan Lina sobat sekawas telung dapat dalam apat darjah Celsius Lina subas asir ba aduh na pedam talo darja Celsius. Kenapa ya ruputan kau ngoyong ya tawan muntah kata robay ni kia? Pada menam tulan ke walu tahun 2002 na pada menam kena lebus semantah di tidak kopisan mengingin tahun tahun Malaysia. Muntah kata robay na. Dengan sana kanun kepela na menai kapasarhan. Sigaw tu kakal ko dat makinang om nagimiyampay dahi tidak radio Kenya FM.

Ato blabas ugar ko na sining mata di ni klasudag hamagat mitangkiad sa so minmasan na kosraw na pwede ka. Mamanagin sining mata di Fredulen Echel sumandak bulu silaw. Kine FM kuhoy aramay ba?

Ya rumah tadi di kampung Baginda Kania menganut kesihatan kepi senangan dan kesabaran kasih ya. Amankan muang aku lagu di Henjasli. Oh, nak ni nak sening di Henjasli tenok ya. Aku te pasan naramint ko mentadi James ya, magdungundan sining mentadi sa Slaus Linus duya nak James mentad tambunan. Kabisan ko saban J salam hujung minggu lalagatan balatak id konti kin FM ko hay aramay ba dinis to kudo-kudo. Saraya bisok-bisok iti pay na tao di DJ kasi ya. May po paghihom karadya kumatambalot magkinango kin FM lalagatan takobay na kasi ya. Di pampad minggu ada kondorangan bena pun sikaw ka pun sikaw ni kumadika tabinay Dennis Takudu abay nanti jam ka apa dal 6 minit ke saban kaya ragu ti pasan armit ko matadi Juhaili kapisan nga sabon kumadi ADJ kapisan ni kumadi ka ay Juhaili das matu ka DJ ka oh syuram dala das iti ka sika kumadi ka DJ ka sika ni kumadi ka Mimi kapisan nga sabon kumadi ADJ yako Mimi matadi ti kakadian keningaw masan kapisan nga sabon kumadi senan may kinangaw iti da radio kina FM Sananda titi pampad minggu kasi ya. O niya da siling-siling di ka suduh ginawah ka. Ansa da da lihis ginawah kaya karang siling-siling di man kupon niya. Pasan mo tadi Azrul. Kabisa nang saban kumadi DJ O Boy kasi ya. Kuy Azrul man tadi di tamunan. Makasan kabisa nang saban. Madisan makinango di ti Radio Kina FM. Kumada tangatambalot ko di masa-masa di kakadian at tamunan timpo diti lagatan tako da muna guwang kapasyan sika kumada DJ ka kung sika ni kumada ka Azrol Siti Fatima Assalamualaikum DJ Boy ka Waalaikumsalam Siti Fatima masano ko kumada at kurang ko hilid kabun kadaliway magawit di pasanan ko kasi ang oh, harap pagkiwitan di Fatima ya. Siti Fatima. Kena sabon ko madika DJ ka. Masika, wassalamualaikum, waalaikumsalam ya. Tipu-tipu pa natin, tapi naik kaya iti da kawayan dat pemugunan tako ya. Kawayan dat alasu tumad ya. Pamala kinainan di alasu ya. Alakainan di mikudap. Har nagi kenenan di rumah samatik ya atau ko elan. Yang piada tak anu gar ni. I dua lai takau, mereka i ada lungongan takau dat i tau kopi ati pelangan dat ada ungan. Seron-seron tau kasar ya dat i kasar dat menginum dat wai tamis. Adat kabagal at huwag takaw iswang natinan kumari ko di makan na tubat tabinay karada ko yung lihway pasan tayo ka penuntudukan mantado ko dukutur kaya abad natin jam ko hapad siyam menit kasaban

0: Kinangaw ko Silimbahan, Moros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Nagarap ya sining matadi Johnny Guntabid Orelin na pagulidi Ramlan Juani na iduanan ako di ka Negi Martin Thomas sa Kosaro di ka. May ditit jam ko hapod, apat na badam tolo minit kasaban. Akara ditit pambayaran.scr fast ako tolo. Nakatikid maya dat peringkat kya. Nakatimpun dit kahapadam lima tulan ke walo di nakatalib kya. Tay kay tadaw ko nihab no katimpun no kya papanikidan diti pambayar na STR tay ka sumangan tunay rahma kadi ang ginomo dat it rumamit baro mumamit kya nakainkas gisam tol na hatus na ribo kay kalanda lima riyong taon doon na ribo doon na panam-panam nakaingkas agisam dat lima titik talo riyong tulon kaya ang ginomu dat nakatikid iti sa ginomu dat isa titik 2 bilyon ang kumadat iti isi rumah ikanonan dat asiriba ang nagisadarhana tay kasiriba kati talo titik siyam riyong warga mas it ay sa pasangan kaya ika ay sa kuruhang isa titik apat riyong ringgit teka akan ka riyong ringgit isa titik apat riyong tulon kaya inumudit ramit kaya mengintang dat kumada pendapatan teka konon-non am nagiginumu dat anak hatus lima napad gisam manam natus ringgit ang warga emas hatus sam lima napad kaya amilan dadat mantako intangay i daswang dat beng na kayo kaya say kaya lah nakaswang na mato kaya ang kumari ko dit asado at pampanahan kaya dahil sigurad ka periman dat ko dap to binay kada ato ko po puti labos kaya mga put dat it papanahan kaya papanahan sa sakayan sigurad ka periman dat ko dap kaya masiti dat manganot ako kasi bayanan papalahis datinan kaya to binay kasi mingat-ingat ako dyan alanan saran tako at tanganak ang nagkikarang dat maganda da karikatan tako Betty Eling sungulun ko pusan ko Francis Landong bunga-bunga ko to andam nagi Francis Batungan pinapatan di Aing Karim sumandak na intutunan

0: At tinapos magkinawaw, sining-sining, pangulis sa ginawaw.
1: Manong magkinawaw, sining-sining, dusun, tangolubis. Kapal, kinawaw.

Yang kan apa sini yang mantan di Pailo Sandulung Kopusan Pagulina orang tahu sini yang mantan di Siti Pah Jamin sorry napa menegi alias Jakaria rumundo kina aku menegi tatan benati jam kau pada misa aduh napa dan walu minit kasuaban hiti da kainan takau kakal kau makin ang wadah da radio kina FM mayaditi frekuensi siam ni hapada mapat titik turun megi has kina FM ku hai aramai ba bila negi makin ang mayadat RTM klik ya. Kan pago pisan ka kasaban ko ma di ko di kita tanod kya hari kagulian man tadi da kagulian man tadi da gerija kya ma di ko di kyo gamadat Christian bayahan ko ma di kayo to nakano dat it aminangay sambayang kasaban bainek ya ang kumadi la di kagulian man tadi tamo intan na kayo. So, kalian di kayo wabarang manataw haraot na iduanan. Tayo ka nalingan, nalihuan kya. Nalihuan mamuli. Tayo ka nalihuan ni Gerita Matu kya. Manatid jam ka ba na misa? Dwan na ba na jam ka ba na misa? Tulong na bad minute kasaban. Tumulambos to agod at maginawas sining mata di Henry Jean Magital pinawatan di Petres Umal nasip ako kapitunod lilis karuna bragi bujangan ang managi Jesro di Gusip sumandak Marotay.

Haba na ti jam ko haba di bisa apa ta badam 2 minit ka saban iti da kay nan ta ko ti minay ko ngawig ya. Amen na ti ti ta ko pampadpampa da di kasalimahan baro susun kina FM ta do bay na. Pada manam tulan ka 8 tau 2002 na pada manam kya. Pagulo na may tatangkya at binay. Magkampun ako, sigara na harabaras ko di takapiya na kanta ko swang ginaw di kayo kya. Armato abaras di takapiya, nakatunod. Nakatabak na pamusara na ginawa di kayo, kanada kayo sara kya. Kaya kapasan-pasan di ta nakaramot kya. Ngaran-ngaran di takapiya na dawat. Ang nagiharmato minikano sining ako naka salimbaw. Magkiyang po na kumantad po pagkaram gisam timpurlo to yahang nga tunudot tulunit ang madagap aan magidu mantad kasalan kaya. Ngayon ko kayo tulo sining misusot Judge Harry pinampatan di Clarence Anastasios kapusan sa gisam Judge Lian tamalot ko hilid sa do ang nagi Justin Amboyong Selinim Baguan. Bisadangan makanta nga daw, kumari ko di makanta nga daw, imagansok na gito, binay. Ikaw liyan man tadi papanahan, itanta na tinalanan kya. Mantan sa sakayan, kalangalangan na kayo. Ano itarad, binay, may na kayo patama. Kanad na kayo na saraho. Talikudan kam, talikudan ka biya kya. Kanad nakago pagkawili-wili kya. Bito sanang, may takaw na. Ano, gampiya takaw. Sa mga disan sunsuyan, am nagi. Tay dan takaw dat mamagampot tay kalumi pantay may dat arikatat imanimanan takaw so mula mga tamulot pakarja di Jayza ko salimahan mo sumurot pagyaman takaw monsoy tada jam ko pada mulutang anaw gisam markata jam ko tulo sa depon gisam kapi salat kago matadaha di Jayjirin assalamualaikum salam lesya madani hinako badamat bye.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaninyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kaninyo FM. Hebat am syoknya.

Parinta pagun Sabah ng patanong rasmi, ra oro Sabah, yakinura katalungo param sa aribulan sila kamalo. Mambabatik parinta pagun Sabah datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong haribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong haribu dong paramapat, kusan nambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kamalo. Yuginyo Oro Sabah Warta Ragili Kuda Salula Sunuk Susul Ru Yang Dipertua Pakun Sabah Patragili Tun Haji Juhar Bin Datu Haji Mahirudin.

17 pengetakan na oro kebangsaan dan sawatar ang urmato takaw jalo gemblang ang togong takaw repamagunan na rapas isundanganan rumah magun pamparamayan na oro kebangsaan salaka ayuk ang takaw kayo noron na tatandu ang atangkulan itakaw memagun Indonesia magugurumat rondo buang togong takaw repamagunan kabaluran ang sesuai raubama hulu adat ang kaulayan Indonesia madani kesejahteraan di kanser memperamai roro kebangsaan.